Owo ke won ile ra je iyo ke won ile olopun ojoju erun yo ope ko ma la kan ma se bon opa soro pore bu chiki chiki lo mo pe ka se ri omo re o ma se tu